E ole nan tu fa fa mai le pese matanga fi le na pe ona boli mana o mai e le tina matua e a fa lai o umanga e a taina fa pitua tu lava mo na iona wo ole aso ananafi aso ananafi. O te leiloa e a po feo laulangi i le platform se tasi o tu fa fine. Masaru po Hawaii, po America. No tala noa I le upu o le si'i alofa. Yoi, na fa'alau iloa e le tina le nei le winga sa'o o le upu o le si'i alofa. O no le nei vai teime ia ua fai tau wanga. I leo se si'i alofa ta'u ngole na mea. O le si'i alofa o se mea ua e mafai ona e faia. Ia I se fala ve lavi. Awae uma marfi alofa o le si'i ainga. Ia pe awae a koe se furu hafes le si'i a le si'i ainga mpusa apaselau, mpusa moe fia a zi tulou. O le winga la le talanoa tinale ne se umo taina atu se aso na le wofi wa su eto. Na fa pe mai ai, a fai wa tolu ma liu. Ua mai li te imetasi. Ona e inki inki anki la iai iai. O fea lava pe eilo ni maol maliuna e ave fain famo mua. Alo le na, tilo tilo to faya, pe tau iai ia tau tama polo tina. Aere nga le ka uma e wa maliusko inga fo inga. Anga umara wolanga kaukua za muaide ya lofa ya oe. Ili avaku wase suka po se mazima po sa wia. A ole waka umai wa maliu. Ofeala ona mefa momo. Ole maliu o tangatele ya lofa ya oe. Po ole maliu o tangata sao ngama lofa ya oe. No ato atu ya utafa. Afoy ole na uga e pangati ele tele o maliu never time. Faongala le... Ai kia nā tina lea, e sen mana I fōi. O le, tale nā o platform lea wat lunga temine, o nisi ua tale nō mai mea lawa wa lewa, o tō e mai ata tangata siya mani. Ai o le vāinga fōi lele, kau ki se se e ngil kau whālea nganga, o le mālo, kau whālea nganga, o siko inga kura e pa. Ia leanga mōwal kuala wakani kau kuala mai lea, I fōi lele ulupo, fōi lele roe where ngoa. For my air, one more five mega bang, I call it Kokia ia. A oinga ya. Say too low, what I go to my left. It is for you, and yet don't know my lord or two. My Alusa boy, if I left, I will get a little while even. You're left in a mobile coal or cool cocoa or sapadi in as I know. I knew who. Taluai lema for fowl or the cetaceo or two fin. Ia le safai pokala me fo ila lovi inge le tu ila lo Sydney. O ka makau kia sole. Ke roa ilunga o ina le natina. A ora makua. A o upu ka rafo mai ka fefe. Iwa sa ori nga kuro I marikoko. Faptai ya amu yuta amua. Faptai ya amu yuta amua le. Lewa memba mai amua ya olfesi di ya le le la. Matua mai a member I le aso lulu mauala me alofa. Pese matautia. A mai alga ko pese lea. Fai fai sau fai morositino. Ea, o ngā rato leo tatalfo mo Samoa.

0: E mole tfo ile nga fartaite le lava ile fioga ya asi tango inga jump fui fui mal faltua ya salvao fui fui e ale wa tano mai fo ile la listala le solulu ya no no winga pe ya si usb le la watu le fioga asi me lo fo no na wa e swafa sta si so sta u le tudo ya ya avacula la lua usb ya e fasil pesito ah. Vaptai, vaptai, ole o teu trono, mas também parece o Lulu. O Ismael é o Fafo Anga, ole o Fata Talimai, Vitalanga, e a Altangavaia, Tipi Altangavaia. Morta do Talfo, mas Samboa.
1: Talfo Lava, o Angalumulemana, Altangavaia, Tipi Altangavaia, mas Samboa. Loca pele Nila, o Laulei Tio. Ile si ufonga o Samoa, le 4EB, iwa vanu tesi ma le tafu.
2: O te fatalo fwe lo tatu watunu, o tatu ufeilo a ile o ngato tonu ale vayaso, ya usimba ya la ufafonga. O le mai ayo le fonu tanga ile vao le mtanga aluengo faa msinonga i Samoa. Faa pere faa msinonga ni usila, le ana talanoa ina aite uteungo le tula fono le vaya tamaina o tamaiti ele malo ni usila. Matao fia le tu maua ile toi faya ni vai tama mai Samoa mo Aotearoa. O le ua faa iroa ile Office of City o le mtanga aluenga o faa msinonga ma le faa foa ina mata upu tau ile faa msinonga. O lo iai le fua fuanga po le faa iunga le tausanga le nei. E saini ai se marienga ile vao tenu e lua. O na toi tatala i leo le faa ngai o ia o talo sanga. O le vai yasa uma vai. Na fono ai Samoa sui o mtanga aluenga o le faa msinonga lo tatu o tenu uma ni usina. E faa te tau ili nei mata upu, msa mawai se avanoa e fisiringia le ofisa sili, ole mta nga luenga o faa msinonga i Samoa.
3: Ole autula ole fontanga lea na usuia mai Samoa le na malanga mai aile, mta nga luenga o faa msinonga ni usila, male mta nga luenga o faa naua ni usila, pole oranga tamariki. Malala to mta nga luenga le vai fafo. Ine mfaio na faa tala noa, na nga lulu e fatasi ni usila ma Samoa e faini a wala o ni fainga fawae o ni tayala a mese o ni tula fono ina ia mauti noa o tamiti e falili watu mai Samoa e ni usila o loo malu pui puia ilalo o se tula fono ia ua ni tula e me tula nga lea sa fai o le soonga o ta fili sa unoa ya non fanna wa Samoa e liwa tu New Zealand. Pelo le utua toa le tulanga na, a failo usila fie New Zealand wa maa losi ya tato ufengfama, ema tato utula afono. Ina ia mauti noa, wa malu puipui ya non fanna wa Samoa. Fatu ato e fatanga lole New Zealand le tulanga ine yeanga vaa, ita miti ina maeta matu i Samoa. Ea vea masiseni New Zealand. Ta ua ia le tulanga lea. Wa e pen sirifia e ole nganga le o tato ina Samoa e mese lava na i matua i e ile nganga e ave fana u New Zealand o se lumana i manuia le ngata moa o onga a onga luenga e mfai o nefso soani mai li tausingo a inga i Samoa e ole nganga atoana o na i matua i ne i ona ina fana u biological parents of o matua na fana u tamikia. Apita yane, eser tulanga na maili taimur tarsanga. Eser tulanga wa o tamiti ni usila. Ese mea wafai yai, wafaa polonga, wasa waina. Ya e ola vainisi tulanga matanga wa tulfafunga maia Samoa. Oo yai le tulanga lea. Mae, ose tulanga le tulanga lea wa suspenda ni usila le ne yanga maa o tamaiti Samoa i siseni. Asi i fai mua mua ina ia mapo tu la fono ma fai nga faa mai. E pui pui a ia lo ma faa na ole tunu. Ole fontanga na lesa fai au tanga vai yang. Ole fontanga sa nga lulu e faa tasi a ini usila ma Samoa. Ina ia mapo tu langa lea. Wa mae ala le fontanga. Leo toi fo ini usila. O e ai va enga ye e ma to to enga lulu e ai le wo man ta pena mo me o trust le nga to trust fine fa mai draft for i tūlanga ina ia tūla i mai o se tūla fono. Ina ia mautinoa, a mausali, ia fatu a saini lo la ia. Wana ia alfa mwe mwenga e saini le madienga a Samoa mani usila il fontanga len fai lena usu mai Samoa. Pita iane iwa enga tauna fa mautu ele ngata o le malo New Zealand, al malo voi o Samoa. Wa e tauna toi foi le taunu unga le fonotanga lea, e tauna toi foi i le malo New Zealand. Toi foi tatou i le tatou malo i ni Samoa. Fa mautu, ato asainia ili o se fenga inga. A wale anga i lumanai. A wale anga mauluna, tau mfainga o nei i fatanoanga. Ina ia toi talia Samoa, e avea ia maatunu. Italia e New Zealand. E mwhai o nga siseni tamaiti. E mwai tamatu i Samo.
1: O lea se umi o lea fapena o na fatali wa uteiloa. E iai ia e tangata o lea tati e lefama sinonga taro sanga vai tama. A o lea sa fatali tali po a fea tauna maua ise tūlanga hoi lea wa matala mai ma tue fatino.
3: O teminei ia lawa iai le tūla fono tau faofi e New Zealand. Ile mai tamaina o alomfana watu in New Zealand. Olo yei fa mwe mwe pe nfailua mele fontanga o iuni tausanga fau. Le fa pe alua ile faitaunga lona tolu o lea tulafono, ma vea ilo mtulafono alo ia. O taunfenga umala ia taunfaiye le tato watunu o le tato malo o mele malo New Zealand. Ina ia tino mai ia matoetalia New Zealand. Ele ipasi ia lato tulafono lea. O lea lea mama ai. E tauna umae le tausanga nei wasaini ni madienga lea. Wasaini ni madienga lea le vao Samoa ma New Zealand. E le imae le tausanga nei. O le taimia e saini ai wato Italia New Zealand ia e angavaa ia alomfana wa Samoa e vaitama ati New Zealand si tene New Zealand. E wafailonto e tala. A e taua le mele wa e saunua iei o tanga visa o lili. Le vote iloa o te langona voi le mafti o nei ainga. Mese nei ainga lai nae fa maoni i le vai tamaina tuo alo mfanau. Le ta te langona le temine ilo lato mafti a mese o nei alo mfanau ia. O le lato ua ia taulea wa noatia. Ono le tūlanga wa tūlai mai. Aolo tau mfai lava le mtanga luenga famsinonga le official lawyer sidi ma le mtanga luenga o ainga maanga fisotai. A tato watu nuu. Ina ia tino mai tūlanga lea. O lea lea mamai, tauna o atu fai ungo tau sanga nei. O tino mai le marianga lea. Ia mto ianga vaa e tātou. Wato le cool news mo tātou, tūntanga lea. O lea ua tau tino mai a New Zealand. Ele se me fa pole ina e tātou.
2: O se fatala noanga ma le Office of Sili. O le pulenga o tanga ruenga o famsinonga ma le faafoino tūlanga tau famsinonga i Samoa. Le sunga papali i John Taimarilangi a Fele. O le wha malo si o pui pui ngore si o si o manga wha le natura o Samoa mai a fianga. I o loe ngau si e le unga po le plastic. Wa ave eide lango lango malo si e le pulenga o tangata ta fao. I le wha sa po le tapu o so o se ipu e ngau si e mai le unga. E au fia ima fangu ma tangapepa i ila o loo fafao i ei wha tau. Mo wa faa iloa ili pulenga o tangata ta fao i ana faa lau iloa mea tutupu ta imasina. O lana lango lango, wa tutu faa ta siai ma au nanga umalo o ati na aina le ala manuia tau i tangata ta fao i Samoa. E mafua, ono ole pui pui ale lei leo le si o manga faa le natura. O se tasi leo maata anga e sili o na fia fia i aitu li si e malanga mai, ma ta fa fao i atunuu. O lo latu tu sia le saunga le mua le ola faa le natu lo la au, faa pia mea ola o lo na nofu le ngatei fane. Mo le si le fia talu na faa malu sia le tapu le mtanga luenga opuna oa faa le natu la masi usio manga. Uatele na usita iepi sinisi, le tau fia ole au mayo o loa inga o

Amore su fora mali elena, si antikiri malana piselena, o le tolo tolo i matautu. Malo, fautai futu fina ya muli talo taline vetu leana valau mai. Ya tu sai mona lo faanga na yena wo be ona ia ia tina ia sarai te tunga Stevenson a misi ata mali fa tauli ili mali fa malatu u malavo wana wompa anga ia ili pesena sia antina ma Lady Geary iwa e oi fu iman tura le si polka la mele nga fa a tala no tua si tasio di ifu li le sa fanga lue ngai mene io le security ia po le doorman ponsas i mo meo fale kalapu le nga fiwa nga security e e fa kao fio fia le o le ika fa fa finge fa fa fa kwa la kama le kal fia mau a se vango a wako no fa peo la fa moe ia si fa fa finge le kao fio fia I miss. I call you Lucy Fafafi, but who don't believe Fafi? We made a cool out of Kamale. I call you Kuma, or do Fafi, Makuma, my eh? Oh, es, oh, es. Okay, Manga or Kakuya. If a penal man about Wiley Matter, Talonga, Piama Maris, Talonga Tata, all the Matuing. Yeah, oh, I feel all the time I saw my tutuila later or two. I know my auto. Come on, I go congi fapico, I aling it passes in the may board as a toffee. Colleghi, that's for the talo, that's to not yet to have the valle or to the little valle la fiafi. I can't fit you go fapio to prepare. Oh, my name, ring orisca. All my quasi saw order. Wale wana pasiele e si matu wafafingi e ngari pono. Ai awako loe tangatele na o kovi o kakasao panga oe wingi kovi o kiminga. Ngale kuhi fwarungo mana ima o ka alulelei o si fafafingi. Kuhi fwarungo mana ima kafi kafi palapala o langa tesi denga fao kakarianga inga puet o leiteko. Sorry. A mua kovi or polo ai pu e le mane o mane me kalo la pi family ke tu tuila a pu e a so le fiu la foli fa kai kadga fa kai fa fo fa o fiu fi ko mane ma fa ya kovi e a e sel malo vale e sel malo ki a a a o ka ki mai si si me ne o anti e po fa fa fin o me fo le o fa fa fin e ki ka ki le pe fa ko le mala por fafa fine et tau on if I hi sis hi auntie ah me umanga fa pena fo il fafa tama yo e ini se te fiu e wala tu la tu no ale ka u ko la ko ngo ke ni mala ko ngo kam ele ka di ma ya oi e ka se se so ba ko se fa nga lo i Wisi mai lau fafong anga, ya le la tu la tu ta tu li si amwa tu awoka. Ola tu ne le na mwa ni le so valu valu a le sa tali ulu patu patu le wia mo koi frost. A mua yuta a mua asi tango ena a tam fui fui salvao fui fui. Ya nga e va ko oko. Maka ko ai o ari ne ya lu sutala. E carcongo yai, eh? Ape a lo fama. Yo nai mo tawi, lo sita la lo sita la te faro lo fu e te sanga tua. Ya ai mo wa la sidi. Ah, ile polo kala me le solu o lo ke vai ku i. Ya mo sidi ya kamo tu sa plenacho a Pauli fa manatu. Ah, mo fa nu ko lio. Tu fa tele, a mo yu ta mo. Ia le disi le wangora wanga lea. Ile se ale o la ua mai lato fuai. A nao le aso lulu le fai atuai. Ia le tatou su enga le stala. Watu fafta tele ia la tona. Au mua yuta au mua. Asi tanga ina tam fui fui. Sa le vau fui fui. Valu valu. A leisa tali ulu. Sa mo le oi. Mo koi frost. Ia.
Faftai, dia lufa mai. Yoi. Ya metau tu lewat tu itu suri babinu te ona ta le ona ta si a umar ka ko pese le fatan tani mai ona so so tu itu le mata tu talo talonga mata tia ya Georgia le lo la kapi jo le ait fasinga tu tio tatu au le la kapi samo o fi wo su ele manu samo so lo ko su i tanga tele ngua ale tatu au le kapi wa le to manu samo so le Le la kapisa mo. Ayang au le suya kue ya samo. Oka, sole. Ala el me wo ol kako yu kasui, kasui, kasui. Ay seha, le ima wa fa ma ma wina o ta miliona. Le sa ma il ay api. Ah, sa o ngang. Fasi fa mo mo ala va e Georgia fa ako ala kapia na nafi. Sole ka fifi sole out fainga la la wadi I or ka ko au si au fo le Hong Kong le ngau fa ya tu but la le fi maka maka sole anga sefer nga malo si ta lo nga le tu ti yo le bela ya fisi ko algu me lo va lo le prop sole e sa ba mai kai ko ngo nga Hong Kong e fa fa mai ala sa u ala ala me le tu pu ta lo nga le na fa li am tangol ni ana aso fu ah sole Ma kwa tatsa, mea lenga fai kamu musu a pipala ai de sau o tutia. Ole a mautu uma pe umarga ko pesera. Ah, to e usi tasi me la balau fafoanga. La tu nei leo umana. Alolo famai ba fafoa la tu a lesitala. Ah, Ile nei tau sanga I lungo tato ala leo, faftai, faftai tele. Ia paulava Sam Tautia, tusa pele nato, pauli, famanatu, moe fanua kolio, a kala papali I ati, leo pelesa, ia po pelesa, e lena peleti mulaulau, sa ena peo, e seta sala peo, Victoria Lana Saint Hini. Faftaisis Esther Swoker, Alfred Jr. Swoker, Kisa Senior Patia Te Efu, Pafuti Christina Tangalosa, Mota Fatia Laufale Tangalosa, Faftai, Faftai, Michael Lotte Telea, Loeto Ala, Siosi Tupola, Falaya, Falayo, Tina Umanga, Taito Falonga Va Ulu, Taulide Virtue, Tara Waspan, Lele Waspon, Margarita Waspon, Teresa Waspon, Trisha Waspon, Hannah Waspon, Antonio William Waspon, yeah, Francis Wolf, my Destiny Wolf. Ole si vangalene el dato lisi orini noni panet, Bridge to Belonging Multicultural Group. Brisbane Fast Eyeing Foe, Christopher Brown, Alex Agustino Brown, Chris Mia Nafanua Brown, Alistair Christopher Brown, Uola Latour Brown, Alvin Brown, Georgina Brown, Julieta Brown, Asa Brown, Robati Hunt Chigun, Malo Malo Tama, Molly Doolin, Talita Ero, Matau Eliu, Tui Faitele, Senorita Fininuti, Benny Fininuti, Tui Vaiave Utu Talonga David Philly, Eddie Etewati Frost, Ia Mamlama Club of Missions, Ayana Serelei Leo, Levale Leo, Siatasi Leo, Genevia Samitiwata Leo, Elisabetta Malifa, Ata Tau Ili Malifa, Moses Masofa, Papana Four Sunshine, Matau Aina, Malona Matautia.

Fatalo fatu tamai a tangalo sale na wala mo fa mai pesela na fa mo mo fa la city fa mo fa mali a tu tangalo e le ola via o le disi la solulu ah yo e si mai lo fa fa ma na ye yo le nei pes

Ioi, si fora mali ele ni faloa ma Tasi ona pese foura Ma kau kia Waika famo e mo i arakama Sole Ole tiri lavo o tato uo ma tato taito lua E o mai lavo ele a solo o faingo ele nisi Ma lo hani Kango hani me skai puki Ya na se o losa se o panipopo Ai wa O mana tu ai lor ko ala le talo de tupu de failo na tri. O fa tonu fo mai de tupu to e lua ma sina la to to. A ore tupu mal ma se fo nga le ka si ale na ta ma wa to lu su lu to sanga le si to lua. Yo ole ole me ma lina. Fa ye tu lo ma fo fo tu tu. Ele ma fa ke kupuro wa ka ni ma fa ni si to lua. Fa ku lo tupu san. Sao ya lui su e mito ina sto se fulu te mana o e fafo tua ya oe se awala e mawe se uto lua alua tu to ina ono tatu teimi wa uma uma to ina to i wafai mai pelinise alu su e tama no ya saro wa ilole ia le dule ne ngareke ia lava ya saro alu fia fia lo pelinise Tako sa fagua pengisi ala e faguku ma sa fagua le kakale o saro I le kabali ala e moe kamano. Tako a pengisi. Saro! Saro! Oa o pengisi! Mai ma kamalo a saro ala me fai atu lau pengisi. Fai mai lau tō lua e fia mā lau tamā. Pola se fautuanga se awala e mau e sok tō lua le lei. Ngāl fai aku a sāo vai oi. E tōlu I tu ai ngā teine. Teine mua mua, ole teine muli. Ole teine e lona lua. Ole awha polonga I a te oi. Ma le teine e lona tōlu. Ua ma liu lona tōlu. Ai leisan whanau. Akaro ma pingise. Ole ole winga ole teine lona lua. Ole awha polonga I a te oi. Ole tingile na ole afa pele ya te oe ave uma utupe e ave lana whanau. O ala ua lese to lua wasola. Ai filifili oe. Whapea lo male peregise. La walu la ave tenge ngumera koru. Vai mare kupose la sela ku peregise. Dad, no mora kenge. Ma tupu, lale teine, se teine muli, po se teine lelei, po se a. Fa mai sara manea numero tolu, ai makauriere, feku sara kango e piki numero kotu. Fa mai lai aiti yolpenise, e lelei di teine numero tolu. Ua maliuro na tolua, ai leiso na whanau, longa winga, ole ale ki nga inga nga ie fai se feau, ma kua si paki ole numero tolu, ole na a. Yo, kalau fai sini ting. Yap, melia melia semua lah fafu angau mau fuh tato tato cua mau oil ini ya uli yo bawa tato. Seupu fuh iwale tau la ulu lau fafu anga ya. Asu asu tu bay malu puengai poto la mau tau tay. Aselo natu ya mau kini fale yo bawa tato. Seupu fuh bay manuia.